0: se wa bra bo ye.
1: Yes.
0: Because ain't papa ne ba.
2: Amen.
0: Take it or leave it. He's coming. Ain't obo.
1: Oba.
0: E to de bi meto di. Na me hwe wi ase. Na me hwe ni pa. Na me hwe ni pa wo ba wo no. Na me hwe ni pa bra bo. Na me hwe ni pa kaka ben sam. Eni ni pa ne ye wo wi ase a. E ti me bisa me sente anso me si obewu. O de jiwu din woni panim.
1: Obia bewu.
0: Abaje. O de jiwu din
2: woni panim.
0: E woni panim.
2: Na ma.
0: Because eh akwai obe eh eh chemo.
3: Commando.
0: Commando. Busli. Swasnega. Ajua taza.
2: Obeko. Afi obi ana wose oye ensoma chefo oye kese wa peja afi ne ba ne se ne yetwa wa hwe
0: ke bi bi a chire ba mu ti ti ata
2: sir
0: cause nyam mpa
2: for no na oja akasa no o ka chere simo se sane kwade ye edo
0: ti
4: asempa fm
0: o kenya me sem easy let's yen kenya me yen kenya bible ni yo o kenya me sem I believe the spirit of the Lord was talking to him o ka wi ya pe when we saw kwani said dey na o pew etima me awutie me ne ehia ne se odu hu be menyame bible says seek ye first the kingdom of god
1: yes.
0: and its righteousness
1: yes.
0: and all other things shall be added unto you she shall radia hinie ne ne tren ne kane na ne yake ni ne radia de yade on the call eto kasam ni wiye no eno kache ni say pia kodia edo
2: na egu ne kogu mu asawu
0: na gu asawu no
2: na enyinam
0: na enyinam ana puta card ye
2: 5 ana simo bu ya se
0: aha
2: owura
0: che o mi sa na semo asuti e yesi affordable
2: sir
0: achi na obi nko asore abaje
2: ja
0: asama mi ka no nji ndi wo
2: oh
0: yima
3: nji ni
0: owo ri ba nji ni achi obi nko asore
2: ya bi
0: ni phone kita no o sechi mu to joint mami o de ko sudi mu to nya me pepa no na on sada yuam so fu bi ase mo ga o si nyame be ba no na we leni siwa o twi ya na
2: na ka se
0: so appoint i na lucky sir enu me ya be bom
4: asempa fm
0: ana o ka dia channel
2: na simon ebu ya se owura
0: owura
2: ma ya dwuma ana
0: bi enya obi obi ba wi ase wa bra ne ho sa o nya se ya ka fu ki

0: Sampa Yanki FM Osman ehọ e na odi ni juma Osman o ti mi nka
1: Me ti nka me ya ba
0: Na po mu ti sen
1: Nyame adom ye hu ye na wo so e
0: Nyame adom na wa chi die na si ye
1: Yo ewe ma me ti aye ti efo mo makwa ba fa ba adom e na fe Yanki FM 95.9 e wo Sampa na na wo tu be pe mo wo ye mesin ni mo a Ekiti amanyo kun ye ni se en to o maga aye parliamentary candidate of ever party party no enem na uba ye mesi mo hanu ma mebuno ni bi o mo npp amanyo ko ni mo hs o mo be sire delegate and af a party in 24 say that the bear o mo ma former mp eye onumunyafo chiaka stewart embedi party na enem because o se papa no o ba ye no le track record say wo ho project a wa ye any amafo wa support e wo mesi ni mo no be bua pa se omubema sa papa opportunity se onbe lead party no na afi 2028 about ono ebe 8 years of current mp eye honorable inquire Frederick and afi 8 years of former mp eye honorable Shaka Stevens eno ena 20 aba no omujidi se campaign no ebe si akon se enti omu sre se use the wire aduma for 8 years na currently eye ndc amanyuko no candidate eye ora inquire Frederick ti se omu nyinanya 8 years and ti se nyamu yadom na 2028 no dura two candidates ye beshe de waboa mensi no ama mensi no etumi afa ne tuma pa efra na eno ena ono abusha ka Steven so oye former mp for Jama North so e chefe wa ye kado che obeba be sum ana so obeba be lidi mpp amanyoko no for 2028 abato ono and ti na ke se onko region as first vice chairman but wa chia sign na waye kado se oba beboa ama Jama North so etumi akonkan Mwini amaleboa na watu hii, metume abuwa abuwa nwa mibi ababe sumu Adom FM, ena fi Yankee FM kifo nina.
0: Osman ye dasa papa pa kosua na ebutu hono na diya bebe biyano, odi asa sumu ye in.
2: Yankoba ebifu frona, yi captain abuaje ese owo Bema Camp, wasi ewutie pa, wasi sewa wachia uo wachia pa, captain abuaje wasu wachia umu. Yankwa hii na, yankoba ebifu frona sisi ya sabri ya captain eche, nese ewe muye kwa kubwa na entry ewa asada FM buwase kwa kuti mika tisai
1: nyanko pa adumi huye mini anamswe
2: adumi kwe kwa yosu mni ya mkwe
1: yo eye chewa use baada premye ni ute mni na eye MPP ya man yuku constituency elections ni koso but nye baby ya ene koso na ba obwasi east abato mpesu ya nasono yere ni mnyanfo mark wutia kente mensa wano ene brain delegate ni kuyi ni se omeye chairman ewa abato mpesu ya nasono na mwe ure ni mnyanfo yeni ni siya ewa ni mkuni diye netino na wadi atu jenji na hane se mentime mwase eni ni mahudua ayane ta koso ewa mensi na hudua na se abato mpesu ya nasono wano ababe yu mchenyo besho sobe komu yina abumu isa nse oposisi na anka sana ya adia ya pa na ure ini ya waka ni se adesi ya omone ni jina ye eni obi bia wuj na wodi bre bia wodi ntuno yade omu nyina keka bomu abwa na nyema nso akoso fefefe na odi ni nkata ho ba wie no ene oka se obwase west do ho no ma nime bi ekoso a chese ntiasie nhyede ni omu se west fo na wo obwase east fo de na nso mpempi ne se dru abato so a aya na menti me ho ase ta koso west no ha adwene ene ntino sando ya omu atwe mu so mu beto mu aba no futu odi mu nyina ne se omu enkeka ne mensi ene na ntiasie mbra te ne be omu nyina ka boma no makokoden na 2028 no omu de yere nyamfo Dr. Mahmud Bawumia aba na fe no openike mu bi no se ono so megem sem na so begani no omu nyina so de omu chita ama no wei aye nsema yere nyamfo Mark Utia Kentano ye obwase east chairman Emma NPP ama yoko na mane boa wode tu yene ni tikwa kubo na ntwi na wotwi esema boa boa e de bae na aseda 92.3 FM
2: mo kwa kubo na yada sene wode a wode free boa sene ne mpotemu aba sewa enko be fofrei
0: yenko Unity FM mpoho ena wo working James otimi nka mechi awawie ai
3: abaza wa meje oswewie ai
0: na kina pomu te sei
3: awo nyawe adum bi bia boko
0: fire kwe
3: ede yemo bibi akwa ba awie emfamla adom pempuga kase ebo na ha e atoye manta unity 8.7 ayempo ho ene ebutu na de etie nyina na otwi abobo anu ase empo ma yate asemde emse meka krani na empo eba ni nyina mahode ana chese efesi challenge sepa na we ene yema mi dc efe no honorable sofia etimure mu ene ecg aye regional director na nkasa boss ni nkasa ekodi nkomo
4: Ghana Police Service Immigration.